Ulize bigambo bino. Katunga mmenalu ne bigambo bino. Nesokola kitu musiza kubanga sanide. Bwabanga yasanira, asanide lali bawo. Alisanide nakusona. Yesongala kitu yamo kumusiza kubanga sanide. Osanide mukama. Osanide. Sibiriza amasogo. Olowoozo kuba ku ntobo y'omutima gwo. Kitwala ekiseera kino nga kikulujja. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu.